0: Onyango bi bia wachi. Bi bi ngupyo pyo.
1: Sasa hii ugonjwa tunakula bila mafuta, bila maji.
2: Ah, shosho. Tukaona ina dikanya kuna mama tena.
1: Watoto wanagonjeka aona huyu ndio huyu mko amefungika mkono, huyu ndio huyu amefungika mkono mguu.
0: Yesu anaweza. Kila jambo hakuna kile inasinda Yesu. Yesu ni Mungu. Nitasema nini? Yesu anaweza.

kano siri nyanse ya bandolo hakini makae lunyapilo kano siri nyanse ya bandolo mama nyangiro sa I love you mapesi tele ya ukinyo mama nyangiro sa I love you mapesi tele ya ukinyo sana na kiyo nipamela mama yokano unyoro mokala pima sana na kiyo nipamela mama.